ngakambe ngenzenjani wazona ngazondelane. Bawubonakala nabangani bakho kuzezula ukuthi uDlodlo wenze lokho, bahlangana neDlodlo wenze lokho, emsebenzini uDlodlo wenze lokho, kambe ngakuphefumulisa nxeba ngaka ngezeni yakho. Kumsakazo.

Bothe kumele sibenze kanzima sina isikhathi sokubula abanye abantu ngoba sifuna inotho. Thina sinaso isikhathi ukuthi silimaze abanye abantu ngoba sifuna inotho esikwaziyo ukuthi uma ufuna inotho kumele usebenze ngamandla, usebenze ngesikhathi, usebenze kanzima.

yizo zezinto obele uzicabanga bakuthucanga ukuthi udlulise omunye umuntu emhlabeni ngenxa yokuthi ngamazwi olihlulele ngokukhumbula nangokwazi ukuthi kukhona abanye abantu abamthandayo. Sike sihlule sitolo sithengise kancane siyabuya.